0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang, ay isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: de kalidad na produkto.
1: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Tidili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ayon pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Appliance and Motorcycle Products, DoExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ako si Cristita Elma Babor.
1: Mm-hmm. Oh,
0: kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
1: Mm-hmm.
0: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
2: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music.
6: Sunday. Rewind. Sunday.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Non-stop music! Sunday. Rewind. Sunday.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumar na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya niatake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumar na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: Occupation GI Blue.
1: This is 98.5 Radio John.
2: Ikaw ba na isa sa mga nagalimit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Non-stop music.
6: Sunday.
7: Rewind.
6: Sunday.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia.

0: Sunday, Sunday, rewind. Sunday, rewind.
1: Good morning.
2: I like the variety of music.
3: From the municipality of Binangbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Non-stop music! Sunday! Rewind! Sunday!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na tayo pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, sa buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
4: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
6: Wow.
5: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with the mix of DJ John. Get on to your remix live right here on 98.5 Radio John.
7: Pagtatak ng alas 11 ng umaga, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Tumuto sa Radio John 98.5, 11 a.m. to 1 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga tugtog at remixes ng dekada 80. Ng dekada 80. Lahat ng yan remastered ni Papa John.
8: Sounds so good.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Iyawa na, Pilipinas.
9: From the hits of the 80s. This is Retro Records.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is your back to school radio 98.5 Radio John.
2: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababa, pagpasini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Johnny.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawas. So karong taknaa Doc Alan, gina welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ana sa bigala and of course sa inyong ubo sigalag alagad sa kanginan huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyong mga suking sibihanan. Mao na. Ni higala ato mga suki nga nagasunod kanunay. Bisaya soga Mindanao. Maing adlaw niyo tanan diha, maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo na plastada kung asa mo na motang karon sa inyong motangan. Ani ana sab atong isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani, maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation, mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsunan na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kaninag yun mga sokin, tikpain na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Malunag nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang no, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Herdmax Stream ha, diba? Ang Herdmax Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Herdmax, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw usab. Mga iso na ito ang napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap. Ang Dr. Ponji Soap, mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis ang inyohang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay, how to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nagkaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ikaw ba na isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
7: Yeah, binalba

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
2: More music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan nila ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terranova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terranova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terranova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terranova Computers FB page. Terranova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako ang anaana ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
4: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
6: From the hits of the 80s.
7: Sometimes I celebrate.
6: This is Retro Records.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John. FM
1: 98.5. This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na kung lawa kena nawa kung kangapoy niya kena kuan na tong high blood, diabetes kung lawa kuan lagsik nakapermi. Ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lang
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dance.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pakisama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbagan check it.

0: Appliance and Motorcycle Products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Walsol, kapit, o haplas, sa itong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
4: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.
7: Now, everybody, get up!
8: To move your feet.
7: Go! This is Retro Record of the 80s.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbagan check it.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Radio Joy, joke time. Buddy, buddy.
5: Oy, buddy.
4: Main adlaw, kape kita.
5: Sige, salamat.
4: Sige. May talaga na tao si Buddy, ano?
6: Oo, Brad.
4: Balikbayan pa, no?
6: Mm-hmm.
4: Oh, ini kaya, Brad, oh. Bago lang ini sa atong barangay, ah.
6: Kana, tawagan ta.
4: Sige, sige.
6: Mm.
4: Uy, main adlaw, buddy.
6: Hi, boys.
4: Hi, buddy.
6: Nya.
7: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Municipality of Binangbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Heto na ang pinakabagong
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
3: Dragon Fruit Go!
2: Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong
3: Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
4: Gold!
2: Na!
3: Dragon Fruit Gold!
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday.
11: Rewind.
12: Sunday. Rewind.
13: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio Jun. Radio Jun.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay. Kay muna ginaantos nga balatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: greatest memories.
1: This is 98.5 Radio Jun.
2: Radio Jun.
3: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio Jun.
4: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
5: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.

0: Philippines. This is 98.5 Radio Jan. Radio Jan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday! Rewind! Good afternoon!

0: quality ang pinambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kaayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The best makes a call. This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station.
2: Tubambay na!
1: 98.5 Radio John.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Non-stop music.
5: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

0: Boys. You're on 98.5 Radio Jump.
1: Radio Jump. Radio Jump.
2: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
3: Heto na ang pinakabagong
4: Dragon Fruit
5: Gold.
4: Dragon Fruit Gold.
6: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
4: Dragon Fruit Go!
3: Kumpleto na! Barato pa ang pinakabagong
4: Dragon Fruit
5: Gold.
6: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
5: Gold
3: na. Dragon Fruit Gold.
7: Non-stop music.
8: Sunday. Rewind. Sunday.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Vehicles and Motorcycle Products, Duixan Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Go! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: music, less talk. You're listening to the only FM station in Binabagan, 98.5 Radio John.
1: This is your back to school radio, 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Salamat kay ka-dragon Mel. Salamat usab sa higayonan. Salamat usab sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mayang plus, ubani kami nyo ni Dragon Mail sa pipila kami noto sa itong tagag pagtagad mga sokintik paminaw. Ang ikaayo na to sa mayang panglawas, no? Ang pagpakabana sa mayang panglawas, mga importante mga sokintik paminaw. Aron nga kitang tanong makabaton sa maayong panglawas, kininasabi nyo nga po si Galag-alagad sa kanina, ubani sa pipila kami notos. Atong hatagag magtagad mga sokintik, ang pinaka-importante mga minerals, pinaka-importante vitamins, no? Nga ma-apply na to sa atong kaguling na matag-kaon or tingkaon, no? Mga na higala. Huna-unaon mga higala mga sokintik paminaw, ang panahon sa ating kaon, kung ay mohang ginakaon, kung doon na ba'y ma-apply, ma-applicar ba nato sa ato ang panglawas. Kung asa tayo na kulang, higala mga sokin, tingko minaw. Ang importante lamang, no? Nanay, tatay, palo, nagplastada. Aron kitang tanan, makahatag o insakto nga impormasyon. About anong gitawag o vitamin F, no? Active o angayan nga maparidos mga sokin, tingko minaw. Nga to ang cholesterol. Ay na di triglycerides levels no mga soking tigpaminaw. Og ang risk of blood clot no manay angay likayan mga soking tigpaminaw. Risgo sa pagka blood clot no nga napurma higala busa level og importante nga naasta sa lamang sa usab ang blood circulation and sakto nga blood cholesterol level og ang umalabot mga soking tigpaminaw niya sa gitawag og atherosclerosis no og unsa pa nang uban diha no mapipensyon na nato ang ato usab nga kasing-kasing nga dili ta magkaroon ining heart disease no higala mga sokin tigpaminaw. So kailangan nga makuha nato ang tugob sa gitawag og vitamin F no kaning vitamin F nga sokin tigpaminaw. Daghan kaayo og mga sintomas kung ikaw nakulangan niini ang mga sintomas nga basta vitamin F na gani ang makulang mga sokin tigpaminaw like skin disorder no mga sintomas ni higala nga atong mabantayan ata angay natong likayan include ng acne, rashes and eczema, dry skin, there is a kidney og ang prostate mga higala. Ang importante nga ato ang dipinsaan lalo na sa mga kababayenan menstrual and other reproductive disorders no para sa mga kababayenan importante na nga mahatagan nila pagtagad ang ilahang binulan no nga mga kiniang binulan nga problema di ba. Abosa kinahanglan usab no nga aduna tay supply even natural mga juices man natural juices gikan sa fruits and vegetable mo na higala pinaka importante or di kaha mga herbal food supplement ang pinaka importante ana mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot basta kay vitamin F na gani ang mawala sa ato ang mga sokin tigpaminaw. Importante gina no do nantay mga sintomas mga sign nga atong mamatikdan no labi na gyud sa ato ang pamanit usab no labi na gyud usab sa ato ang kidney sa ato usab nga prostate mga kababayenan dali kay nilang mapansin higala ay makalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang atong Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tigpaminaw mapalitin nyo sa nagadaang butika o pharmacia. Take mo one capsule 3 times a day o labi na gid sa ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga vitamin C pwede nyo na siya ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga matikdan ang ka-epektibo garantisado mga sokin tigpaminaw unya abot kaya ang halaga mapalitin nyo higala sa nagadaang butika o pharmacia do lamang sa yung lugar Visayas o Mindanao. Muna higala mga sokit alang na itong dugang kasayuran. Pwede mang mo-text higala sa 0950-4419-006 no? Balikol ko 0950-4419-006 or di ka ha mga sokit tigpaminaw. Bisita mo sa ato ang klinika sa Baytanay City ha. Doon lamang di ha mga sokit tigpaminaw. Pwede mong mo-adto sa libre na itong konsultasyon. At bangta sa PNB Public Market mga sokit tigpaminaw. May tala mga GSK Health and Wellness mga sokit nagasubaybay sa ato ang programa. Ako yung tono lang higayon kay Dragon Mail. Dragon Mail, imo na ang higayon.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
6: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday. Rewind.
10: Sunday. Rewind.
11: Good afternoon.

0: Principality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John. Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
5: Yeah! Binalbagan, check it!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubap. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka, wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Rewind.

0: Selena's Trends and Novelties. Selena's Trends and Novelties. Kalidad nga serbisyo, sigurado, ara sa uso, sa manubo nga presyo. School supplies, bags, shoes, uniform, RTWs, white and colored shirt, V-neck, with collar, election shirts, cell phone, accessories, gift items, kag madamo pa. Accept layaway on bags. Selena's Trends and Novelties. Located near Ceres Bus Terminal, Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental.
1: Selena's Trends and Novelties.
0: Ato niya.
2: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John
3: 98.5.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
7: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
7: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin,

0: funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: I like the variety of music.
4: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
6: You're on 98.5 Radio John.
7: Radio John.
6: Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday. Sunday. Rewind.
10: Sunday. Rewind.
11: Good afternoon.

0: Kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palok pa.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio Jan.
3: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Non-stop music.
5: Sunday. Rewind.
6: Sunday. Rewind.
7: Good afternoon.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
1: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio Jan.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
3: Yeah, binalba.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Radio Jun.
2: This is your back to school radio. 98.5 Radio Jun.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
5: Yeah, Binalbagan, check it.

0: Toys and Motorcycle Products, Duit San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duexam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: Pagtatak ng alas 5 ng hapon, alam mo na kung ano ang gagawin mo.
3: No, senor.
0: Tumutok sa Radio John 98.5, 5 p.m. to 7 p.m. Bubusugin namin kayo ng mga dugtong at remixes ng dekada 80. Dekada 80. Lahat ng yan, remastered ni Papa John. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sayawa na, Pilipinas!

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw?
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Okay, so maayong adlaw. Maayong adlaw sa mga suking tig paminaw. Maayong adlaw ka Dragon Mel. Maayong adlaw nanay tatay. Palaw nagplastada kung asa mo namutangan karon sa inyong himutangan. Ha, palaw nagplastada mga nanay tatay aron nga kitang tanan makabaton subaybayin ug sundan niyo ang ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas no sa inyong mga sokin sa inyong madungog ang inyong ubos sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule
3: mga yes, nga lang pinakanindot kaayo nga klase sa kapsula ha ay makalimot mga sokin tayo sa pagtumar paginom sa klase sa kapsula programa, kaya na ang pagpakabana sa maayong panglawas your guide to a healthy and happy life brought to you by Dragon Fruit Gold Herbal Capsule inumon, kaunon, and of course sa ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold at 12-in-1
5: 700
3: sa akong ihatag kang Dok Alan
5: 006 ha. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita, higala mga sokin, tikwa na sa atong clinic. Matag Lunes, open talas 9 hantod tas alas 3 sa hapon. Na pwede mong bisita mga sokin, tikwa na sa dool lamang diha sa ato ang klinika. Diha sa may Tanhay City at Manglanta sa may PNB. Ha, sa may public market mga sokin, tikwa may taalamang ang GSK Health and Wellness mga higala ha. Mga higala mga sokin, tikwa na. Onsa may mayong kaunon, aka Dragon Meal. Now dili angay kabalak-an kun dili sila makakaon aning ato ang ginahatag kanila nga angay kaonon aron nga ma-apply nila ang vitamin B15 naa na ka Dragon Meal sa ato ang produkto ha? Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold og ang Alkasi kompleto na ka Dragon Meal no naa na di na angay kabalak-an di na sila angay nga mokaon sa whole grains no whole brown rice seeds and nuts no mana higala ang pinakanindot usab mga classes vitamin C vitamin B15 ana adiri higala mga sokin tik paminaw ha pero aside ana sagi kaingon ko na kung gusto mo nga mukaon ini gusto mo nga mopalit ini pwede mo makakaon matagtak na ah, di ba oh okay so ang atong produkto pwede pud mo moinom buntag og hapon ha kinahanglan do na gid mo ini nga tulo ka classes kapsula ang ato ang Dragon Fruit Gold ato ang Dragon Fruit Capsule og ang Alkasi. Ah, inom mo buntag, humanog kaon, ihapong isa ka oras, usa mo moinom og at usa mo moinom sa atong produkto. Ah, ni kahapon pud mga sokin tik paminaw, humanog kaon, mga 1 hour pwede na pud mo motomar ni ana. So, sulod sa pitok adlaw, sulayin ninyo mga higala unsa inyong namatikdan. Now, unsa man puy mga function higala o unsa man puy namatikdan kung kita nakulangan sa gitawag og vitamin B15, ha? Ang function mga sokin tik paminaw, kayang matabangan usab sa ato ang produkto pagparegulate usab sa ato ang fats no o sa ato usab nga metabolism nervous system mga sokin tikpino sa igong supply sa oxygen heart disease blood cholesterol mao na higala mga sokin tikpino mao na siya ang matabangan usab mao usab kini ang mapalig-on mapalig-on kanunay sa ato ang lawas niya ang ato usab nga immune kun dili pod insakto ang karga. Sigurado po ka mga sokin tik paminaw, maipiktuhan po ka. Pero ang atong produkto mga higala, ha, sumala pa sa mga ekspertong pagtuon, insakto na sa nutrients, ingredients, vitamin C, ha, nya kinesia halal, no? Og sumala pa sa mga eksperto FDA approved, no? So lay sa pag-inom niini mga sokin tik paminaw, na classes kapsula, garantisado, epektibo og sigurado nga ikaw makapalit sa insaktong halaga. Mga sokin tik paminaw ha mo na nga kaya kayo matag adlaw ninyo tumaron ang tulo ka klase nga herbal capsule mga sokin tik paminaw.
3: Yes mga suking tik paminaw, for natural strength and protection choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams available na sa tanang leading drug stores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: mga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana ding ingredients ani, no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Wapo taya!
10: From the hits of the 80s. This is Retro Records.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Much more music. 98.5 Radio Dan.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Now, everybody, get up!
4: To move your feet.
5: Go!
3: This is Retro Record of the 80s.
6: Kamo, nagapamati. Nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa.
7: Y tú, dime lo que bailas. Y tú, y tú.

0: Appliance and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
5: Pure energy.
4: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
6: Go!
4: Na! Dragon Fruit Go!
7: All around the world, we play the hits!
8: 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na Alpha isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalbalik.

0: quality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyohan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag higayon kang Doc Alan Autida.
7: Yes, maing adlaw mga socket tik paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Meal, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namo tangkaron sa inyo namo tangan. Ah, tagig pagtagad mga sokin tiba na sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas ni Dragon Meal. Mga kanaigala ang pinakarindot kayo ang atong hatagag pagtagad higala. Ang pinaka importante nga atong masairan about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha. Ang brucellosis mga sokin tik paminaw o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tik paminaw ang pag kabangga or pagka unsa ba nagkatroma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog papasa or lagom or bunog sa nagkanayang mga kulor sa atong pamanit. Dunay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha. And of course mga sokin tingmano unang 24 and 48 hours makina pinakarindot kaayo gamitan ninyo og cold comfreys. Ah, pampabugnaw o magbutang higala og ice sa peace towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 at 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi o lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tikminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, no, di ba maglagay mainit-init na towel mga sokin tikminaw makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tik paminaw, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tik paminaw, mao na siya pinakarindot kayo, atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mao na higala kanang nagahubag, di ba? Oh, kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, oh, nga i-apply ninyo mga sokin tikminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana, pero ay mo kalimot mga sokin tikminaw. Alo na tay protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tikpaminaw, buntag og hapon nyo i-apply, mas nindot na mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, 12-in-1 kini siya mga sokin tikpaminaw. Halal ni siya, dako kay katabang para sa atong lawas. Ha? Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tikpaminaw, buntag og hapon, 1 hour after meal. Ha? Kana gamitan ninyo na. Palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ang ato ang produkto mga sokin tikpaminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga epic table, sigurado, garantisado o barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini ha. Mapalit ninyo higala. Ay mo kaulaw na adiha sa nagandang butika ha. Ay mo kaulaw anak mga suking tigpaminaw.
6: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay kay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Parazang Banwa. My name is Papa Teddy Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
3: It's Papa Teddy Bear on your radio.

gusto nila maghugot, mag-share sa ilang mga problems, pwede kayo kamuka-open kay Papa Tads. Hindi ka mo maghuya-uya kasi Papa Tads wala ginhuya. Sa gusto mag-join ha, pwede ka mo katawag sa aton nga cellphone number 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. At syempre, live kita guys sa aton nga official Facebook page. Search na sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Binalbagan. Kaya makita na lang ilaw ni Papa Tads nga gahungag-hungag. At syempre, mamaya ha, malive si Papa Tads siyang personal account, Gerardo Gardi or Papang Teddy Bear. Pinigyan mo nila guys ka comments. Nag-greet sa inyong mga loved ones, sa inyong mga ex nga ginbayaan ka mo. Mga request nyo guys, English love songs kita subong. Request lang ko mo guys, basta English lang, hindi lang karaya. Kasi Papa Tads ang dira bahala. Okay, thank you so much ha, sa pag-view. Number one, ganyan nga akong nga Mrs. Ba, Janice Masio na garden. Good evening sa imuga. And syempre, sa akong nga BB Boy, si BB Boy Olsen. O Gerardo Gardi III. Sa tanan nga FW community, welcome, welcome, welcome. Sa Hong Kong, Mamang Mariti Sarad, si Mabel Topaksky. Mamang Shelami Kanyete. The rest of Hong Kong. Yung mga FW dira, thank you, good and good evening. Siyempre sa Riyadh, Saudi Arabia, Mamang Jimmy Sintino, Mamang Ronila Benito Solinap, mabulol pa ko ba? Kakay Burak Daidra sa may Singapore, Ginalin Galiasa Masadia. Especially sa Moon Boss, right here on Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Manoy John. At syempre sa Moon Guapo nga station manager, si Papa GM. Good evening, thank you so much, Pang. Salamat ha, 0921-284-8590. Pwede ka makatawa, guys. Eh sa pagbalik ni Papa Tads, palukponta na inyong mga greetings, mga hugot, mga hinanaing sinyong mga tigipuson. So stay tuned lang ha, mabalik pa si Papa Titi Beer, di lang sa 98.5. Ay, dito na nagali, anay ho. Mga kinik ron si Chill Anis. Hello Papa Tis, nga kulit. Good evening, shout out lang. Sa ilan ni Mama Kagpapa. Then sa akon, mga utod sa Isabela, kag sa Family Sukim. Anis Garrio Gonzaga, Abel Dalmasio Faborada. Watching from Bacolod City. Thank you so much, Pang, and God bless you. Oh, thank you kita. Pwede ka maka-like, maka-share, maka-heart sa akong live. Heart-heart naman, pa-share-share naman. Okay, but even standard time is at 12 minutes past the hour of 7. Ay, hello lang to sa akong nga BB Gurgle, yeah. Diyan na kami Mission Garden sa Kolkapali sa may Talisay City. Thank you. But even standard time is 12 minutes past the hour of 7. So stay tuned lang, ha? Next song is Decorated My Life. Na-dedicate ko gina sa akong nga wifey. Kaya dyan is Mission Garden by Kenny Roger. Relang sa 98.5. Roger dyan. Guapo at guapa tayo, palok pa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
3: more music. 98.5 Radio John.
4: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening. Every Saturday and Sunday, ulihi at 98.5 Radio John. Guwapo at guwapa tayo, palukpa!

Hello na pinusinig na kay Sir Yu Tagpono. Thank you so much. Thank you for listening. Kagaya Parling Alan Rico. Thank you pro, thank you pre, thank you so much sa pagpamati. Kasi ako ndra nga yado ah. Good evening. Hello na pinusinig na kay Papang Redina Zarmona. Thank you so much. Happy listening to si Mupang and good evening kay Girlie Alpas Otero. Thank you so much kasi kay partner yada Oti. Kasi yung BB Boy. BB Boy gid yan. Hello na pili sining dira kay Papang Richardson Fernandez de Chavez. Thank you so much sa pili sining and good evening. Okay guys, 0921-284-8590. Tawag ka mo guys, hindi ka mo maguya uya kasi papatens wala uya. Kung baga na borda, mula na iya guya, wala naging siya huya. Thank you kina sa nag-share sa akong live. Especially kay Mi Barbaruno. Ang guwapa-guwapa kasi siksiksi. Kag negosyante. May Barbaruno, thank you so much. Ikaw talaga ang idol ko. Hello na pinusinig kay Lini Colita, thank you so much. Kaya Chil Anis, thank you so much manmang. Hello na pinusinig kay Louis Alonso, Louis Michael Alonso, thank you so much. Happy listening to si Mupang and good evening. Good evening kay Ruilin Tandaig Masin. Good evening, shout out lang da. Sige, thank you so much guys. May gabi na sa inyo. And good evening kay Gerson Tabobo. Thank you so much. Thank you so much da soon, Gerson Tabobo o Barangay San Jose. Binalbagan, ako niya kasaya kabarangay. Hello na pinasin na kay Pariente na Rosita Pitran. Thank you so much, Gid. And good evening kay Chidin Sit. Thank you so much, Gid. Yudin Sit. Ah, namin siya akong Chudin Sit. Nag-live kita guys at sa aton nga official Facebook page. Search na sa Facebook ka 98.5 Radio Jana Bidalbagan. Siyempre ka po si Papang Ilong nga Dako Ilong. Ang muna nga gintawag siya nga Papang Ilong kay Dako Ya Ilong. Hello na pili sa Nindra and good evening kay Jeffrey Pasinal of Toronto, Canada. Listening right now. Thank you so much, Gida. That's coming from Papa John. Thank you so much, Papa John. Good evening. Good morning. Salamat, happy listening and good morning kay Jeffrey Pasinal of Toronto, Canada. Listening right now. Thank you so much. That's coming from Papa John or DJ Manoy John. Heredin Zarmona, good evening pang. Thank you again sa pag-shout out. Tugno subong pang, resto kita sa may upod ni. Ngita ka upod pang eh. Kung wala na gin pang, ngita ka na ba dyaw, paliguan mo lang ka updon. Updon mo lang tulog ya eh, paliguan mo lang anay. Ganun yung papatid sa guwapon nga. Cute, cute. Abaw, sana all cute, cute. Shout out lang. Watching from Isabela Barangay Mansablay. Thank you, Gitpang. That's coming from Chill Anis. Ems Gonzales. Good evening, shout out lang. Dagali sa family Gonzales sa may Hacienda Carmen. Kaga family Abogador. Sang ubay. Salamat. That's coming from Ems Gonzales. Good evening, Papa Ted. Shout out lang from Mrs. Padilla. Uy, taga Mrs. Padilla. Thank you so much. That's coming from Sibyo Kalingkag. Thank you so much. Good evening sa imo, Sibyo Kalingkag. Saliwata, happy listening and good morning. Dira sa may Canada, si Jeffrey Pasinal of Toronto, Canada. Listening right now. Thank you so much. Good evening, Papa Teddy Bear. Shout out lang sa utod ko.
Ara sa Bacolod, si tsaka sa anak ko. At nakikinig. Dali lang kay ka Dasig siya na lagan. Dali lang gina. Kay sa anak ko nga si Marvin kay si Kuya Ree. Nga naka-duty. That's coming from Lini Colita Nanangad. Thank you so much, Lini. Ang problema ko. Hello na pinusinig kay Christian Swanky. Shoutout lang that team Metalworks Tower. Ariga, nung sa galayat-layat sa kwan sa antina.

Hello na pala listening and good evening kay brother ko na Jero Garde. Hayla ko sa Magnificent 7 good PM. Thank you so much tatol. May gabi na sa imo sa may Haniway Iloilo. Siyempre sa imo din ang family. Thank you so much. Sa'yo ng mga gani pa pag ridin, paliguin lang, dalalan na sa habon. Hello na pa listening kay Cor Yonsal. Thank you so much, kita. Happy listening sa imo and good evening. Taliwata, hello na pa listening sa team Metalworks. Tower Installer. And electrical services. So may barangay from barangay Canmoro si Papang Christian Swanky Las Piñas. Thank you so much, Papang Christian. Saan pa nga mapatanong mapatakontakwan solar ah. Hello na ko no kay Tata Mi ah. Saya ko no nga baby girl si Tata Mi. That's coming from Jero Garde ang akong nga Brad. Tol ko na sa may Haniway City. Haniway Iloilo City. Hello na pala sini and good evening kay Elizabeth Gardi o Bacolod City. Hipus. Gawakal ko gawakal ka man na karoon na. Good day, Papa Tinimer. That's coming from Zamora, Sally. Piraan. Thank you so much sa mamang Sally, Zamora. Good evening, Papa Tiniver, watching from Crossing Payao, Barangay. Crossing Payao, Bagroy. Crossing Payao, Bagroy. Libog ulo ko. Shout out lang pa. Ano ni, Papa, kung aga kayo sang radio. Yeah, boy, na lang na pang. kayo, ano pa na, gubap na, gyapon. Boy, na lang na, bakal bago. That's coming from Joyan Padasa Salvan. Thank you so much sa mamang Juan watching from Crossing Payao. Nasa may Bagroy ko na lapit. Ubus siling ko lapit sa Bagroy ah. Hindi ba na pwede nga impunong tang Crossing Payao kagang Bagroy. Watching live from Himamayland. That's coming from Papang Raymark Baligwat. Good evening from Hinigaran. Shout out lang family Banyas of Hinigaran, family Mones of Binalbagan. That's coming from Ekas ako da Maria Cristina Muniz Banyas. Hello na pinasin ni kayo ng Gina Dira kagay Bus Irena Fable. That's my Biscom Compound. Thank you so much kita. Happy listening sa inyo and good evening. The family. Thank you geda. Mamang Rizalie Filione, thank you so much. Happy listening. And good evening sa inyo muna. Hi ko no. Sige, hello. Please shout out Sam's Audio Light sa production from DGRM. Okay, thank you so much geda sa mga taga Sam's Audio and Lighting production. That's coming from DGRM. Hello na pinasining and good evening na kay Christine. Basta Christine ah. Sa mga Christine ako no, mga kalok-alike ni Christine Hermosa. Bye, good evening. Shout out lang kay Eduardo Concepcion Jr. Kaga sao siya daw hawak. Kay Christian Induma, Christian Dana Poras. Kay Paulo Basanis. Nga nakapaligo na ko from Mindanao, Taiwan, third floor. That's coming from Papa GM. Damong ina naman lalo sa Papa GM. Hello na pinasin na yung drakay classmate ko na Dali Clanog, Dali Bill Clans. Thank you so much, classmate. Happy listening sa imo and good evening. Taliwata, happy listening and good evening ano kay Eduardo Concepcion Jr. Sao siya daw hawak ano pang ilong niya. Christian Induma kay Christian Dana Poras kay Paulo Basanis. Tani nakapaligo ka na from Mindoro, Taiwan.
Third floor. Thank you again. Thank you again, Papa GM. Ivy Otero Lirazan. Good evening. Shout out lang kay Nicole kag kay Nipsel from Pasil in Claro. Gapamati gid permi. Thank you so much sa pagpamati sa 98.5 Radio Jan. Kag wala pa sa naka-download sa mga radio apps, pwede gig kamo guys. Kadula ko mo sa Play Store. Open yun yung internet. Data na dira. Tapos i-search na lang 98.5 Radio Jan. I-click nyo, i-install, tapos i-accept. Emsan, ato pa kamo sa Mars, sa Pluto, mabatian nyo ang 98.5 radio dyan, basta may internet lang. Shoutout lang, Family Imbang, sa may sitio na Mulo. That's coming from Arnel Imbang. Okay, sa mga guardi family, dira sa may sitio na Mulo, ha? Thank you, gina, ha? Mga pariente, kung sa may na Mulo. Sino ito nga ng classmate ko sa yun lang Imbang, manalipat ko sa high school. Classmate. Dali, sino ka na yung classmate ito sa high school nga Imbang? No, na may classmate nga Imbang, no, lalaki. Tubla mo. Masin na dumduma pa ni Kwan, ni classmate ko, dali, klanog. Let gali sa amiga ko nga si Irene Kabatak. That's coming from Dali Klanog. Thank you so much sa classmate, kay gana classmate ako. Kay Migaya Kunukwan, ha? Migaya Irene Kabatak. Ah, okay, si Raymond Imbang. Hindi ko gigani, may nadumdumang gini ni classmate ko dali mong. Thank you so much, classmate, ha, sa pag-inform sa akon. Namo katigulang na si classmate mo kakalipat na siya. Tapos, hindi makuwil nun sa high school mo. Hindi mo ko sala pa ako naman nangakalipat ng kuwi sa inyo eh. Arag, hindi sala pa ako. No, ano na daw, kuring nga basa, say God. Hindi sala pa ako na. Arag, ay ah. Hello, na listening and good evening and kay Inday Rizalin. Galus mo ang gwapa-gwapa sang safety. Thank you so much, Inday Rizalin, ha? Ilala na sa imo, ang gwapa-gwapa na munda sa BISCOM sa may safety department. Lagi ka sa isip ko. Gani man classmate. Ari pagi daw classmate kuman siya sa elementary si Florante Summer. Thank you so much gid, happy listening daw sa imo. Ay tiyo galing ni Arnel Imbang, si Raymundo Imbang. Okay, thank you so much gid Arnel, ha. Thank you again. Hello na listening daw sa gwapa ko mga suon nga si Cheryl. Colita, thank you so much suon. Good evening si mo and my happy listening. Okay guys, Philippine Standard Time is 40 minutes past the hour of 7. Enjoy lang kamo ha sa pagbalik ni Papa Teds. Padayuno naton yung mga greetings, mga request. Siyempre, basi kung may hugot kamo da, hugot kamo da. Kaya lang ako din pamati. Kag pwede kamo katawag sa aton nga linya 0921-284-8590. Sa pagbalik ha, relang sa 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo, palok pa.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag dekalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga dekalidad kagarantisado.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Go! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Go!
2: Na! Dragon Fruit Go!
4: More music! 98.5 Radio Jan.
5: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa.
6: Boses pa lang, ulam na. Wow! Kung pumorma, papang papa. Edi.
7: Wow.
6: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear. Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan.

0: lang sa grupo Lorico Arginios, Lipanya, Tudillo, Agilion, Hitonso, Magbanwa, Garilao. Request lang ko pang Heaven Knows. Pang salamat liwat, Oskia. That's coming from Erms Gonzalez. Okay, naka-play na ang Heaven Knows, ha? Si Knows on Heaven man wala. Pahal siya to, Kili, sa... Kapatid ko sa Iloilo. That's coming from Lini Kulita Nanagad. Okay, thank you so much sa highlight na sa kapatid ni Lini Kulita Nanagad. Diba sa may Iloilo City. Din sa Iloilo, mang... Okay, by caller kita. Line number one, good evening.
1: Good evening.
0: Yes, good evening tapang. Pangalan ta?
1: Si Pang Redin.
0: Si Pang Redin, ang gwapo sang Bacolod City. Tek, Pang. Why giyapon, Pang?
1: Pangredin, pungutan lo yan gani.
0: Libot-libot na da, Pang. Masi may makita ka na karoon ba dyaw? Si Binan mo lang kagihuli doon mo lang tulog para may kupkupan ka lang. O namin pa na gani pa nga pang painit-init lamlahaw. Mayroon na...
1: Lamanan sa buwang ka, magulang
0: na. Di badyaw ako niya papakita. Si mo hindi yung buwang. Dekado ng buwang. Si Buno yung nakaroon. Badyaw, Pang.
1: Badyaw, eh?
0: Oo, badyaw. Hindi niya buwang yan. Dekado na ba si Iba? Abuto na siya karoon kay Buno yung karoon. Tamo, kadlaw si Kasamo Jobert, to. Jobert siya muna.
1: Panilag.
0: Napanilagay na ka, Pang, kung ano mga galawan, mablaw.
1: Trainer.
0: Ah, sabagay, expert ka ba sa samo ng mga bagay, Pang niya?
1: Na, Pang?
0: Expert ka ba sa samo ng abagay? Pang?
1: Chape ka, Pang?
0: Oh, gachape. O, sige, Pang, basi may gritan ka na, Pang. Go, palok pa.
1: Diretso ng mga tropa sa barangay Dia, Pang, sa pamitigalan sa mag-anay. Si Reggie, at si Kwan, Pang? Si Rumel Galan, si Reggie Galan, mga pamilya magbanwara. Sabi sa kung pamilya, di apang sa mga pamilya sir muna. Kay Papanglo, yung best bag pa mati ah.
0: Ayos ah.
1: Muna pang, tangon.
0: O sige pa nga, i-regals nila ka to siya pa nga ka para matututuluan ng mga kapuring kaso. Okay, Papang Redin, thank you so much kasi sa pag-join ha, basta 98.5. Thank you so much. Bye-bye. Papang Redin Sarmona from Bacolod City. Thank you so much, Pang. Hello, happy listening na kay Papa Jobert, ha? Kasi yung misis, of course, yung mga kids, ha? Happy listening sa inyo and good evening, Pang. Papang Jobert, ang gwapo sang rumirang. Pang, shoutout lang, request lang ko na yon sang paminsan-minsan. Uy, UPM na, Pang. English Love, song sa subong, Pang, ha? That's coming from RV Gayem. Thank you so much, Papang RV. Uy, si Ma'am, ano to galigin na, ha? Si Ma'am Tayet kasi nang Herma. Venezuela, since akin, Mang, ha? Nautod ako nga live ng una. Pag-greet pa sa tani, sa sayang. Thank you so much, ha, Ma'am Herma, Brizuela, and Ma'am Tayet. Kidlaw, ako ka, Ma'am Tayet, ah. Kundi pang shoutout lang, Dimeren, Gilaran family sa Maylac, Castellana, ka mga friends ko sa may barangay Libacao, Himamaylan City. That's coming from Leonard Veloso Mones. Thank you so much, Leonard. Papang Aram Aguilar, thank you so much, Pang. Happy to see you mo, and good evening. Good evening. Pang, please, shout out lang sa mga gapamati kag sa tanan nga OFW. Request lang ko song I Will Be Here. That's coming from Remedios Gihon. I will be here. Amo na siya, Mang. Amo na balak ko galing I Will Be Here lang.

0: Nag-greet ko lang sa akong nga friends, isto ko ning Ruding Adrenikov, Fimi po, Asclarian, isto ko ning Chel Anes, Linlin Roda, Arlen Roda, kag sa tanan, na nakakilala sa akong kag condolensa family Anes Dalmasio Pang. Thank you, Gid Pang. That's coming from Ramsey Lalino Dalmasio. Thank you so much, Papang Ramsey. Sige, mamangin Remedios, ah. Pangita, unta na siya karon. I will be here. Hi, Papang Teddy Bear. Good evening. Shoutout lang sa duha ko kabata. Nagka-request niya ipa-shoutout si Mavi Nicole kag Jolly Mar. Thank you so much. That's coming from Rose Soberon. Thank you so much, Rose. Hello, napili si Nindra kay Pontador Perecho Janin. Pang shoutout lang watching from Kingdom Saudi Arabia. Thank you so much from Kingdom Saudi Arabia. May gagmay na ng liter sa ako ng cellphone naman. Nagalilibat ako maglantaw. Ay, pa-shoutout lang sa Hinigaran Pang. That's coming from Rosa G. Antanda. Thank you so much. Good evening, Maninoy. Shoutout lang, Key Farms. Miski, wala chance, ah. Wala chance, ah, Maninoy. Gyapon. Nga, wala chance, ah. Na naman si Inday, Julibi de la Torre, man. Chance na, mga bata, pagani. Ay, pagani ka lang, buot 40. Chance na, ya. Butang black rat, wala sa likod. Mukhang sa tubang, mga pangkita ka namin, butang ka mo dahil sa kwan, ng wanted husband. Qualification. Muna, dapat may qualification. Butang mo dapat ka qualification mo, dapat abogado. Doktor. Engineer. Mama, muna lang ang mga qualifications ang dapat mo pamanahon. Hello na pala sinin kay Shini Marbeca Garde. Thank you so much, Shini Marbeca Garde, ha, parente. Garde family na sa may father, Agisan. Thank you so much and happy, happy listening and good evening. Hello na pala sinin kay Rowena at Tabuad at Choner. Thank you so much, happy listening and good evening to you. 13 minutes past the hour of 8. Inyo sa pagbaniya po na, well, kaupo ng radio dyan. Probinsya nung hiligay nun. Mo, grabe, probinsya na ang hiligay nun. Grabe nga, account nyo, no? Abi ba, tribes ang imo hiligay nun, bingang mga lingway, biyaw. O sa tuntun, malabunay-bunay, malang kuhan ang hiligay nun, ikuhan isang bit. Mga dalom ng hiligay nun. Good evening, pariente. Shoutout lang, Garde family. Thank you, good pang. That's coming from Shani Marevec V. Garde. Sa may pader, ta Agisan. Thank you so much. Happy listening to sa inyo.
1: Siguro maraming nagre-request sa'yo.
0: Ay, pang shoutout ako na sa mama ko sa Iloilo, ah. Na-miss ko na dun si Papa. That's coming from Ana Marie Tribita. Okay, thank you so much. Pa-shoutout pa, good evening everyone. That's coming from probinsya ng Hiligay Nun. Wow. Ay, malaon si Yada ko, Julibi de la Torre.

pa siya kay wala gid pang kay basi magsakit man lang balatyag. Amo ginayaya dayang pagigugma, kisamay kapaltahan, kisamay kadalagan, kisamay kaperdihan. Ang pagigugma kuno sa pareho lang kuno sa panahon mo, hindi sa tanan nga tiyon daog ka. Wala gani ga kadudla si papadyan. Si papadyan pa na tripan. Kasi sige blas ang profile niya ano mong ni Rose Soberon. Na si Kwan siya, na si Christine Hermosa. Si Christine Hermosa. Na kasiksi-siksi siya tuod. Iyang ang Kwan, iyang ang profile. Na si Christine Hermosa, gituod. Girly Alpas Atera, thank you so much. Happy listening and good evening. Maricel Gayapa, Cas, good evening from Dindin, Tanda, sa Sitio Ananto, Subong, sa Payaw na. Ay, na-migrate ka naman. Na-migrate ka na sa may Payaw, Cas. Mabugnaw ang amon kagabihon. Diri Subong to, ano naman? Tungod sa maulanon nga panahon. Tungod man inabutang mo, ma'am. Hindi man itungod. Amalya, mabugnaw ka kagabihon tungod sa maulanon nga panahon. Ah, nga ulan gali damang. Ayaw man siligay nun pa. Bye, good evening. Parinti ko, shout out lang, Gardy family. Thank you, good pang. That's coming from Redden. Uy, papang Redden, nag-hardy ka na. Nag-hardy ka na pa. Hello na, meron sa din kay Eduardo Kilikili, senior. Good evening, Papa Tiniver. Shout out lang ka, family Kilikili. Pantowa. Bilarmino kag kay Inday Ila from Taytay Tanati. Thank you so much. Ay, Mamang Shea Lami Kanyete. Thank you so much sa Hong Kong. Happy listening sa imo, Mang. Mamang Shea, ang puti-puti. Thank you so much, Mamang Shea Lami Kanyete.

0: Siyempre mang nahilipat ko si mama kay naglain man ang imong nga kwan nga profile kay ang imong nga account. Lipat si Papa Ted sa akon ba? Ano ni mang? Makilala ka sa akon mang nga nalipat magituod mang. Kaya ang imo nga profile, kaya ang imo nga account, naglain na. Rose Gatong ay Robin. Thank you so much. Happy listening sa imo and good evening. Magkilala ka, mang. Sino imo ngalan? Ng aking radyo. Hey, naku. Siguro marami. Ah, okay. Dumduman ko na. Ng mga kanta paborito ko. Siya naglisi kwan si Rose. Taga kandidato lang ang gobligyan ay puto. Ano ka di pili? Domo tumang, nalipat naman ko. Ah, Aranggote. Do Aranggote, di apelido ng tuman. Todd Villa Hermino Garde, thank you so much. Thank you for watching. Okay guys, mabalik pa si Papa TDB. Palabin Standard Time is 19 minutes past the hour of 8. Hello and happy listening kay Rodelio Suelo, kay Rocky Tabubo. Thank you so much. Kaya sino pa ganyan isa ni? Si... dali lang yun ha. Kay Galasing Sagiasaka. Okay, si... si Los si Love sa Dayu. Thank you so much. Happy listening mo and happy viewing. Philippine Standard Time is a 20 minutes past the hour of 8, so stay tuned lang. Mabalik pa si Papa Titi Beer sa Hugot Pamorda Bogay Portion. Oy, dali lang, pasundun na sa niyo. Line 1, gabi.
1: Hi, Pan. Good evening.
0: Oh, okay, pasundun na kayo kamang kayo, basi mag-ibi ka.
1: Wala ka, wala ka.
0: Ah, wala. Abi ko mahibi ka. Sige, pangalan tamang.
1: Sheila, Pan. Nalipat ka na.
0: Sheila. Sheila lalala.
1: Sheila Anis,
0: Pan. Ah, si Sheila Anis. Ang gwapa-gwapa. Galing sa Bacolod City. Nga si Sisiksi. Ang ayan, kagin mag, ano mang, mag TikTok-TikTok mang, kaya mag saot-saot ka mang, doon si Kwan ka mang, doon si Rosana Rusis. ano mang?
1: Ga-TikTok.
0: Ga-TikTok ka mang?
1: Wala.
0: Wala, gasot-saot gilang ka to, kita ko gin. Sa Facebook. Ah, si Chilanes, ganito yan, no?
1: Kapit ko sa grupa.
0: Ha?
1: Basi, kapit ko.
0: Kapit mo, isa lang mo kang alag, isa kapiledo.
1: Nga, kapit ko na sa.
0: Ah, inugay, anak ko dang. Intoon mo pa ko dang, eh, nagbuang mag-goodkaw. Ah, sige, mang. Teh, kumusta ang migo, ta?
1: Wala, pam.
0: Wala, gyap. Laon, Japan? Laon to, kro?
1: Laon, Japan.
0: Ah, kuna mo, basi ka mo pang destiny ni Papang Redenser mo. Nakay, laon man to. Ay, malay mo. Kumadayon, giman, mo. Kumadayon, giman, mang. Mamanino, gi kami ni Papa Jumbert. Kami daan niya namiyagi kami ni Papa Jubert mang anak niya dahil sa mga kabukiran niya ato vlog pang latas baka may doaw namiyagi na kami ya
1: lano.
0: Latas kami ito ganis kaya yada babes kami yun to ang bato to sila lugar to kaya tinaguldo lang motor ng mga dua. Sa may mag-anay lang mga aw, mag-anay barangay biaw, grabe bato, nakunag ko bato, alata sa mo ni Charim 2. O gani po kung imo man, kung mapakasal ka mang, madayon mang, manglatas mo kami din kagani sa buma sa taga-santol ka mang na?
1: Mansablay, parang may problem na.
0: Mansablay, so namiangi kami magkanto namang basta mga bukid-bukid. Ang madibla, mansablay, ma, medyo bukid man amang.
1: Wala sa pang proper.
0: Ah, proper lang sa lapit lang mo yagali sa may barangay, gadya, mansablay.
1: Oo, kaya nakamig sa Patag.
0: Ah, okay. Ang barangay, ang lapit, ang proper sa barangay Mansablay is barangay Hinalay. Sakto mo na, kaya kung hindi mo pagsablay, hindi mo natawag Hinalay. Ate, sige ma, ano malagad na sa imo?
1: Pwede ko makapashoutoutan.
0: Ah, so sabi ko, pwede ka na makahag sa akon. Pwede kita. Ha? Sabi ko, pwede ka na makahag sa akon. Yambal mo. Shoutout, malang gali.
1: Shoutout, gani pa.
0: Awa, gani. Sabi ko, gani ba? Baka nga pwede na ko pang kahag. Hag lang, mangyak. May masugot kay kuya. Basta hag lang. Dalang kutob.
1: Katukantes yung mga asawa, Pam. Hagi.
0: Ah, hagi lang na. O, lagi niya. Problema sa isawaon niya. Bisa nara ka pa sa tubang niya.
1: Wow.
0: Naglala. Naglala. O, sige, Mang. Go, palok pa.
1: Sige, good evening. Love you, Pam. Sa tanahan niya. Gigi, sa hagi dyan. Good evening. Ginashout out ko si Mama. Sa kapatid. Tapos, God to all my friends. God sa pang.
0: God?
1: And Dalmas. Gayo Gonzaga, Abel. Ano lang natang?
0: Ganda dula. Kamang guru ka TikTok ka nag-reapon ay.
1: Kalaway di signal, Pam.
0: Ah, wala signal. Kalaway sa signal.
1: Medyo hina.
0: Wala kaso. Bisa laway ang signal. Pero ang katawa, guwapa.
1: Natural,
0: Pam. Ah, umuna, ya. May nag-chat na sa akin. Mga nag-comment sa akong live sa Facebook kung si Raymond Del Mundo. Siya ko no, laon man sa.
1: Ay, kabaw.
0: Oo. Gwapo-gwapo ni Samang, taas-taas. Ha?
1: Anong pakay laon?
0: Ah. Ang ngayon, kika mo ni Guro.
1: Laay.
0: Ah, sige, Mamang. Thank you so much sa pag-join. Masa natin 8.5.
1: Sa
0: 98.5
1: pang
0: kulit
1: sa imo pang
0: palok
1: pa, bye-bye.
0: Thank you, bye-bye. Hello na pa pang Raymond Del Mundo pang wala kita da, ano ni ako bisa puli sa Iloilo. Ah, okay, wala kita sa puli sa Iloilo. Ay, lako na sa mga ipapayak sa mga utod ya. Na-miss ko na sila. That's coming from Anna Marie Tribita. Thank you so much. Sawa ni sa Grunic Juan. Ni Yado Tubi. Ito pa itani. Sino ito ganito nagtawag doon sa ano sa konto. Tuli pa pa tiniverse at lang family Dadless from San Agustin Isabela. That's coming from Buangka. Grabe yung account ba? Pang request lang ko liwat, leader raid, pang birthday galeria grupo, kasi Peter John Uriki. That's coming from Ernst Gonzalez. Thank you so much. Okay, Philippines, standard time is 26 minutes past the hour of 8. Stay tuned lang, nilang sa 98.5. Radio John, guapo at guapa tayo. Palok pa.

Nine 8.5 Radio Jan, Gopat Gopat Taya Palok pa. Lai no good ko. Philippine Standard Time is a 42 minutes past the hour of 8. Parayin kita guys sa Hugot Pamol na Bugay Portion. Siyempre kaupad sa kihapon ng pangbansang Ilong. My name is Papang Titi Beer. Sa gusto pa pag dyan na 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa ating official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Jan na Vinalbagan. Nag-live man siyempre sa kong personal account, Gerardo Gardi Jr. Thank you so much again sa pag-join. Shout out lang kay Tintin sang Himamaylan. Ah, si Christine, yang hayo si Tintin. Wala si Nine-Nine. Thank you so much sa Tintin. Ninyo alon sa guy, thank you so much sa pilisining dra sa imo. Pang pahawa request lang ko sa Just Tell Me You Love Me. Yes, nami ako si Papa John sa mga gina-play natin ng mga music. Thank you so much Papa John ha. Laban na mga pang mga request na nasa katot ng mga listeners. Thank you so much kita. Nag-enjoy kita sa mga requested songs nila. Thank you so much kita Papa John. Kag may gift ka kuno kay Michael, kay Pisa ka kuno mag-live. Siyempre may gift ko sa station manager naman. And then may gift mo ko sa mong nga boss. Nami no, dubli ako yung gift. May gift ko sa station manager, may gift mo ko sa owner. Mayong gabi papatid sa si Mary Jane, mayong gabi lang da kay Day Mary Ann Loxin. Uy, wala ka butwa. Ito yan, no, no, ni Ma'am Mary Ann Loxin. Ang manggaranon niya apelyedo, Mary Ann Dillion Loxin. Shout out kay Nanay Rusi sa Nanay Rusi Libaw ko. Taga Payaw, gapamati siya ko. That's coming from Evelyn Flores Libaw ko. Thank you so much, Mang Evelyn Flores Libaw ko. Shout out again kay Rusi Libaw ko. Nagpamati siya kunoda sa may barangay Payaw. Thank you so much, kita. Sa liwata, happy listening and good evening sa may Himamaylan City kay Tintin. Thank you so much, Ida. Shout out na ko, why ko kabati sa bansang signal. Sa baso lamang signal. Sa liwata, Tintin, sang Himamaylan City. Thank you so much, Ida, nabangdan pang signal. Nang wala ka naman una mo, yung nga signal, siya pa nabangdan. Me and Stember, thank you so much, Ida. Happy listening to the same you. Thank you so much sa pag-view sa ating nga live. Ang lagi sa mabasulan pa ito ng signal. Kasi damo nang gabrikay, damo nang ginaway nga uyabay kay wala galit to siya signal, ginabuyayaw na sa iya nga partner. Kaya ka lang suhot siya, nga muna niya, ginapong katawa, ginapong tayo, so kaya reply. Ang hinding galit wala signal. Ay nako. Naginaway ang uyabay tungkol sa signal nga nawala. Nabangdan pa to, napaminsaran pa kundi nagkanto. Papatid, request lang ko Having You Near Me by Air Supply. O sige ma'am, ya Jimmy Alvarez. Pagitaon na siya, Having You Near Me. Manami pa na siya ng kanta mga. Pagitaon na siya, Air Supply mo ah. Sige, thank you so much, Tintin.

0: Ano siya mang nakita, ano siya mang ah. Hello na pala sa nang kay Jomar Banjola. Thank you so much sa Papang Jomar. Masya to ang daban, sir. O sige, thank you so much ah. Ako ma, sir, sa imo kay ikaw, Coast Guard, kasubong. Thank you so much ah, kay Sir Jomar Banjola. Nasa may Philippine Coast Guard. Thank you so much, sir. Pa-shoutout kay Chris J. Libawco, nga taga Payaw. That's coming from Rosie Kainap Libawco. Thank you so much! Pang nakilig si Nanay Rosie, na-shoutout mo sa... Ay, sa naol, ginakilig! Thank you so much kay Nanay ko da Rosie Libawco. Thank you so much sa pagpamati, ha? Nakilig siya daw, sabi ni Kwa, ni Evelyn Flores Libawco. Thank you so much, Mamang Rosie Libawco, sa Barangay Payaw. To, no, na-experience ko man na siya sa hindi pa ko DJ. Text ko na sa mga radio station, mapashoutout, shoutout, mapag-greet-greet. And then, malawag ka ganun isang DJ, kanami ba lang sa feeling. Harap lang, ay, salamat. Tapos airplay ay kung request, oh, na nalipay ka man. Para lang nagkumplito ng imong adlaw kay gin na great ka sa radio. And then, gameplay pa yung mga request. Diba? Ako na naintindihan kung manakis ang mga listeners sa like for example, hindi mabasaan ilang mga greetings, maplay ilang mga request. Isaga emote-emote sila. So, naintindihan ko gin na kaya ako sang una na experience kung manadati sang hindi pa ko DJ sa isa ka radio station as a listener. Pag hindi ka na magbasa ako nga text na masunggod-sunggod pa ko, ay kagina pa siya, wala gin mabasa bakalo, ay. Diba? Marika Coleta, thank you so much. Happy listening. So, nabatsagahin ko gin ang feeling sa isa ka listeners. Happy gin siya once nga ma-shout out siya. Naliwata, thank you so much kay Sir Jomar Banjola na sa may Philippine Coast Guard. Thank you so much, sir, na-assign, sir. Namun sila mga maswerte kay mga kwan, mga kabady namun. Ay, nakasulod, gimana sila sa militar. Kami ya wala. Lain ang ano mo, lain gintag na sa ginuo sa amun. Wala kami kasulod sa militar, nakasulod kami sa kwan. Sa katuntuhan. Sa katuntuhan. joke lang ah. Bali, wala kami kasulod doon ni Buddy Sassy sa tawag nga military nga kabuhi. Magintag na man sa amon, guro nga, ano ah, nga kabuhi para sa amon. Si Buddy Sassy, I think, no, technician sa isa ka dako nga kwan, punong. Siyempre, kurso din ni Buddy, kwan eh, agriculture, kwan, peace culture. Okay, line one, man, gabi.
1: Pang, good evening.
0: Yes, good evening, Pang. Pangalan ta?
1: Ramsky, Pang.
0: Sir Ramsky, ang gwapo sang. Barangay ano, Pang?
1: Ano pa, Manila? Kasalungon ko.
0: Ah, barangay Kasalungon. Subong, ara ka sa Manila. Gano ka na sa Manila?
1: Gabra pa.
0: Ha?
1: Gabra pa.
0: Ah, oh, batik ko gabra. Dumasyak magkupang, abay ko batik niya. Gabra ka. At sige, Ramsky from Metro Manila. Go, palokpa.
1: Good evening. Ito si Papa Pidibor. Papa din, Patwag. Ito ay patagyan din ng mga pilisining. Ay, sa panang mga words, alam niya sa mga siya pilisining. Agad ko lang si Sama pa, si Kati. Na sa kagisan, nakating, nagpili, kasi ang mga pasa pilisining sa kanyang Almaso Lalinaw de la Cruz.
0: Mm-hmm.
1: Rasio Misong. Kag, sa akong nga tiya, pagdalin, kag, sa pili, kami paborada, pili sinundi sa akong nga wife. Kamala na pang sa isla.
0: Sige. Thank you so much, Pang, ha?
1: Sige, Pang.
0: Thank you, kisa pag-join. Masa na 8.5?
1: Ito na sa 8.5, pwede dyan. Lopos ka pa pwede dyan niya. Yes, ha?
0: Thank you, bye-bye. Nga, gawin na tayo, wala na tayo oras. Sila na pinasinig kay Arlene Ganges Espino. Thank you so much, mga happy listening sa imo. At kay bro ko na, Contrado de Dios, sa may barangay San Jose, Binalbagan. Thank you so much. From Marika Coldita, good day pa, patid, shout out lang. Sa utod ko sa Pampanga nga si Jocelyn Coleta, kalma. Kalma, Ginny, Gian, Glory Bill. Sa Iloilo Kagkaya, Toto Ray, shout out. Sa bata ko nga si Marvin Coleta, hello lang sa mga hinablos ko. Salamat kid pang nas. Coming from Marika Coleta. Okay, gae ko dabi pang nunisling niya, Miga. Ano pa si Miga? Miga Sardines. Miga Sardines. Okay guys, wala na ta oras. Madamo, giging salamat sa nag-join sa kay Papati Diver in the past 2 hours. Sa Taran nga OFW, thank you so much sa nag-join sa akon. At syempre sa Moon Boss, thank you so much sir kay nag-ano siya. Nag-subaybay sa akong yung program. Thank you so much. Sa Taran nga local listeners, thank you so much gina. Kita-kits sa next Sunday, same time, same station. 7 to 9 in the evening sa Hugot, Pamulabugay portion. Sa pangalan sa amon nga music programa down Toronto, Canada, Mr. Patrick Fernandez, also known as DJ Manoy John. May cooler pa ko, buwas na lang ka. Kay Samo Station Manager, si Papa GM, thank you so much. Bye! God bless! Last song is a request ni Mama Noah, Jimmy Alvarez. Have a new near me by Air Supply. Dilang sa 98.5. Regisan, guapo at guapataya. Palok pa. Bye, good night.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: dito ang dugtong ng Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: 98.5 Radio Done.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlast, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4.
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5 Radio John.

dito ang dugdugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlight, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio Jan.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palok pa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.